0: Menego ja wimba kwa Oscar Shakundewa ntawe ndi 20:27 akuti basero anapita kuchisangalalo usiku abwera umene pa nyumba nde kufika basi ugona panja pakonde fajori ndikangoelekezwa pangaodi ndikangoelekezwa kwagoda chitseko chichi mkazi akatuluka mnyumba momo andipa ndekungogona basi pakonde utsamira konde fanzi yadzuka mana ngasimadziwa masewa nomapezo ili kunjawo kukwera nsanga fanzi yadzuka mana yapezera andanja agona ali pakonde akungokea ali kajaso amwene ali chira nde basiro zizizi kwaja kurenga chanyi wambosesa kula maa kama juka maa bezi uji panja mtu wa sesa ina asamenye amvele jisoni ula zono mtu wa sesa kare panja mwajuka hili mwajuka hili ndaya bueno lulero nda kuonza kare panja aba wachala kutino ndi kuonze nyumbamu ndi kuonze nyumbamu ana hali awose hali bueno bueno nde inoyo ngari muli mtu wa zindikira mwamba bwanji ukwanza banja kena ukwanza nyumba simu yenu ukwanza kena nyumba kena ukwanza banja andesi daka teka buwa mtu anadichekira banja mkazi anadichekira banja alipuro asibamba uti basha ama menyedwa nditu wana vomeleze uti neyo ndizi menyedwa mwamu uti nendizi menya mkazi yo chifuwa jenda masikuwa kulibuno nkaza zimenya ine ndama menye dwadi nditu zini zija kuma saka nena ayo kupolisi menya nditu guru kazinu buno buno oso basi wakati uka ikichama no achopa no zama konozi zo ikichazi lama uri mtu kutupa ngumi buno buno uri mtu ana kunti dwadi fight ya mtu wa mai ubira kunchito basi sama abidish abidish bikaro wa minya testa ari njoje za aluma estava à procura de umas mangas ali pois, epá a você não é zana o tende zene tu nena zé se você mba a jiga se setembro amareau tina já jiga fuja com uma urula
1: basi ndai nake ndi madutsa pa bonte machapa ponte pa chapali pali njo chito pamene pande sema rusa sema luma pamene ndi simene zani zani luma pa
0: tsana ntsukuli njo chi zo mpaka za kugulura ni mano awiri
1: hero njo chi chakero nzo rumiza nzalandu njo yiro rumiza

yankati mwanchinga ushatethi yatambira yantambira goli rinoli maphaso yomwe ndiyonga kuphatira basa pansi anti titulo de uso y aprofetamente terra ni basa lomwe ndilo limphatidwa kumbo kwa thizi chifunde do wanamo na xiuta ningamomwe alewa akulukulu wa associate sound direct zomano chimuno ntete yisi ninkhani zomwe ndizozikhala kukonzerani kumashibesiyana ndiyeza tiyeizo kumi na ibozi na mpindi kumi dezo ora jideji minuti onzi ora jideji minuti nintawe yomu ndiyo tinayo kumi na ibozi na mpindi kumi ndiye tipinyimbo na mirelikiru